0: Pia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Pia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Kaka hati kore ro.
1: Tautoko FM.
2: Nga whakatauki.
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha.
0: Nga kaha te kore.
1: Tautoko FM.

0: 최초코 FM.
1: 나이 마이 호키 마이 키 테나이 호타카 이런가 이치리오 타키와 오차이 초코 테로 투이 테나이 호타카 쿵아 코레로 나테 와코 후야 코 테나이 테 와항아 투어 투어리 코 te reo a iwi te mea i motu hake ai tēnā iwi i tēnā iwi i tēnā i hōtaka o waka huia ka tuhu rātia e tahi o ngā rere kētanga reo o ngā iwi o ngā puhi te aroa me tainui kei ia kai kōrero a rātau ake kōrero mo te ahunga mai o tō rātau reo a iwi ngā hitori me o rātau ngākau whiwhita mo te oranga tonutanga o te reo a iwi. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Te ahau neina, ko te mea kē, te āhua o tō tuhituhi, me te mita o tō reo kōrero, hakoa kia wai, e kōrero atu ana koe te ia a tau ake hakatupuranga. Hore kauke koe kōrero atu ana, i te hakatupuranga a te tahi ki atu. Hore kauke, nā tēnā hore kauke, wetahi e mea ana ka horeke, wetahi i o i te wae ora tunu ana a Māori Marsden, ma i te wae ora tunu nā tā hemi tau, e ora tunu nā ngā kaumātua o mua, ko tahi ano te mita o te reo, ko tahi ano. Engari, i enei rā, nā te ako pea o wetahi o ngā kura, e ako ana i te reo ki roto o te taitokerau, āhua rongorongo ana i te āhua poka kē, tēnā ki tēnā ki tēnā. Pēnei te mea wetahi e hakaputa ake ana i te wha, mō whangarei, wetahi e mea ana whangarei. Wetahi te ahua puta o ngā kōrero. Engari, pai te rere o ngā kupu, mā te taringa taungake ka rongo i te poka ke o te ahua o te hakaputa i ngā kupu. Kei te rere o te kōrero.